0: shahar shiddatiga mos. Hit FM.
1: Tunlar ko'zimni yumsam tonggacha xayolimda sayolimda sayolimda. Ammo kelasan qach